0: ye beye huwa juma mao, ye beye huwa juma mao, ye beye huwa juma mao, ama diye besino. My God, maminka manu ntu. What? Mate, me shwa okwae. Ano pe jimi number na from 0244-798-908 number midi ye juma no no ana 0246-0246-6556-99 mi patro mi okumasi abrepo highways last of baby e chana duano mi okumasi abrepo highways last of baby e chana duano and na ye council da me tansi ye tini penyi na enu masem eti tuwa mika hello
1: hello
0: mi patro good morning
1: morning
0: uka sefri he
1: me
0: ka se
1: frama
0: me pacho u ba su u kunu o ba be ja o u kunu wa kwantium me
1: pacho ani
0: me pacho o dia wari ja ye ba asembe na wo ka kire na wo se eye ne ya wo se wa ka asma ma na ye ne ya pa nti sa asem no de o ti nyim firi ni mu wo ni na nya kasa kasa bi na nse ya na
1: me pacho ani na ne se o ti o ti sikebele ni nya ba ana me ka chense
2: MC Raya fans
1: o mere mti janela na rima unya ba nke no ano
0: ti ana bi sa ano o se bi a e bi wodi ka abre unya ba sika na akiri nso no
1: o pa se ni me ka chere wosa wo kan sa a chere me sa na agene ki e ka ni bi a ma mi bi a si ana se
0: Was it what comes from Nayanaya into the Warijayeba? Me Patcho, who's open our Jay in Suana?
1: Oh, maybe I'm your point, minimum
0: pencil. Because I mean pencil, Nanyango program, pray with Jayos. But I'm upon my new abre poor highways, what it? Now, me young woman from my what it? Namen kan wo anopa ya anopa so nko a jimi number frame me be jimi number frame 0244-798-908 number mi ye adwuma no no me wo kumasa bepo highways last of baby etwa nadoa no kumasa bepo highways last of baby etwa nadoa no ano petuam ni kabra be piem 0244-798-908
2: hello open
0: your money Na me ti ase. Hweye na yade anka wan to dem why?
3: Na ba mi te nyam.
0: Ah hweye. Ano pema mi hu abrepo highways what?
3: Abrepo.
0: Mi kuma sa abrepo highways last stop. Ba bi ka na ba. Ai.
3: Na na me ti ni papa mi ti ni ko vie.
0: Ni ti ni ko vie.
3: Ade
2: MC Ryan
0: Mate Who left you now when I say away? I'm not so nice at Pija
2: Pija. MC Ryan fan.
0: Oh, now why you bonnie be with you, Hana? Ah, wa wufi a wasi na wu ntimi nko ho.
3: Abusiafo, a oba na pejoni juje me. Na se nya wadi kaka.
0: Oba na pese oji fie no. Ade maja ya na. Maja wade. Ye
3: nga e konko de e senti.
2: En shi raya fe.
0: Opa nyine, mi pacho anopa mami hu wate. Mami, who are the highways? What?
3: I'm

na bo ama nu se yamia de bibi aboko kakra kebeye mami kawo se yamia duma ena na dwi ebonu ndu a shia me ewo mensem dwuma die su ne baba se wa me bia wo bia me mo achi ani so fu mami mami mo achi no nine fa me menti e baba so ko sala no nine fa me menti baba so e baba so ti mo mo de duano sai no akoku shiwai.